0: Kwanch como na kwe sabe sinkila kahungkabal. Mare la ol li Kristian. Mare maakali kachinat seklepal. Pejal manak li letrina na kachere. Chihokambe ara na kwe kwan na kwe li mahelal. Kwe la o takajib li kachina letrina. Mare maakali senta pejal. Habantento. O manak ahero chibankil kunak li khul. Rena karan takachinat sekip. Kwan na kla o maakali kat seklepal. Na chala kwe li chahel. Banak kwan na kachali chib rachul na kachere na klipuk pejal. Kwanak na ki el chak sa shpien li ak shkatsek chak ut na kishkam chak li tsak ut kwanak na kushe shakli sa shpien li katsekem betyal hukanak eshin komon ahe lak kwiru nak lao takatib li katsek li baan renak chikokan rikinaan kwan kakwi li kakakwilal kwan kakwi isayle visho li kakokal betyal renak chikokan makat kakoshla makal li raylal makal li tiyakhel ut kwi makaan maren chel tachal hunak li tiyakhel utin katsit katawru ani kwan kep kwi kwanak lao kwi li chukabek Kwanak la oh kwilina beh pejan. Hokanak kwila esh sah. Tentonak tesh koshla kahkwi. Tentonak te tsola kwi a in pejan. Saleka sahilal. Omanak saleka kachinal. Takatsoleka kangel. Renak chokan kwan de kahunkabal. Takanauril bal. Omanak takanau sabe singil pejan. Karuna ka koshla chirisha in laat.
1: Hanaim binash kamchak. Saleka chuan pejan. Hanaili tentot kabano. Hokanak lauli sah Christian. Hailish beili hunkabalil. Shpanak. Kinka ta kabano ain ma usta kutung leka hunkabal. Inka uspejan. Guta kutung ta li rusila leka hunkabal. Chanchanak maga hunak li Christian sa li hunkabal ang nakutun. Chibro na kutun pejan. Chan na li ocho chan. Karabatil. Ma hunchi na kwanchi sa. Hokanak isa Christian. Katsola kechi us. Shpanak ain. Inash kamchak. Choke. Tita katsol guiki pejan. Hokanak lauli sah Christian. Kit kakoshla li hunkabalik. Hanain nash kamchak choke. Shpanun kil sa li hunkabal. Ulah kabek pejan. Inka ta shak chisa sa hachol. Ain pejan. Ya chatsola qeru belakh gata shaqnaq akwanjik khunkap alto khachik to oxsol malfeja khatsola qe chirubelakh

ishqa como nakakots li nalib ayin rinaklawak kwi chikanaw rilbal shpehen lehun kamal kuna kakeretal kwing atyam le simbil kwi shikilish tzahnil shikilish molil mokosata li kwang chisa makahun li sail cholehil makahun li sail kwang li sail hilang chisa kaput shpanak tzah utink akwi nashkul shchol hunak nak nashkeretal hunak litzakhil hun kabal petyal hokanak ishqa komon qilak bil hun kabal renak chikwang lisab esinkil kulah kulah kwan li akyoko chishpanunkil utkwan kwakwi li tokhna chakko chiqulishpanunkil abanan saqo kwan lishk angelankil utnishchab ilobresinkil lishchuam li hun kabal renak chikhoka inakwi chab ilaq uchina usaq lirilbal kunt epila hun kapal na kulak chikuril bal peyal, hunak nakachina sab esikib lao, manawlak tebi chiku, naktsakako, naking ato ating chiruhun shaman, mahok epianan, ulah ulah nakakli ating, malakrahlan lional, hual chikan na kwaltik likutan, malak hual shkats ahni chakib, humpad nakasik liha, nakakrushik chi ating, nakak sab esinkilkib, nakak lihalok, matoka tachikli kahun kapal nak aran kwanko, aran hiloko ulah ulah aran noko sungkwang sa komonil. Chiko kambi eshka kumon. Kilak naksab esim ilak lishsa ut lishsutam li kahun kapal. Rinak siyap ilak utsak li kachol chikwang chisa. Kukay nakwi sakip sa chol li alal kahol peh chikig. Shmanak nakakeretal kwing asab esim il kwing ailpil chius hunak li kahun kapal. Ak aran ebli alal kahol peh niketaw man shpandi railal hokama aksesh kot chakip li kakumon hokambi ish kakumon sa kukwan utkela o lirilpan nakchap ilak lihun kapal rinak chiko kay nakwi takwang chitya litsakal sa ilch olehil sa lihun kamal rikin lisungkwang lisum serak ik lisum kuak lisum tawak ip kulah kulah sa lihun kapal.

Antioshere Nagno Kwerapi Eska Komo. Kabiak les chabile sila likwa Jesus relikutan ain. Lis holomi lis chabile sila likwa Jesus ibambil ban sa Mateo lokonin bilakat at agua. Nakhtye chikama ine li reta li la Jonas karu tekwi yakayata kwan haalit kabi. Kwan ke bahtsi buta fariseo nak kirabiyain kestye re. At solonel nakaknak takot chikukun unak e talil chanke. Aban li Jesus kishakbeb ut kestye. Huli tinamita inin kaus chol ut ma ut ahmun. Ahmushunele. Nasik hunak etalil abanan mahun etalil takek rehep kahkwi li reetalil li profeta Jonas. Hokanak kikon nakikwanchak la Jonas sa ashtaak linim. Hokanak kikwanchak la Jonas sa ashtsa linim la karra. Oshib kutan ut oshib okin. Hokanak kwi takwan klik. Likah volbek sa sholi choch. Oshib kutan ut oshib otin. Eblah nini be. Dekwa klik chak sa shkutan kilirak baatin. Rochbe nakep chak litan mitain. Ut teshke. Teshtenep. Teshtenep toh pamak sa shpenep. Shpanak eb lah nini be. Kesh yot chol ut kesh khalsh ka ushep. Nak kerabi dispuk tisiyom la Jonas. Ut arin kwan is nimal nim shkwankil chiru la Jonas. Lishna li tenamit li kwan sa ashro kebal iep. Ta kwa klik chak sa shkutankil irak baatin. Roch pe nakep li tenamit ayin ut tishte. Tishtehep. Tishtenep toh pamak sa shpenep shpanak. Spanak ngan kichal chaktok sa marili ruchi choch. Re rabin kil istimash ka ush lak salamon. Ut arin kwan linim shkwan kil chiru lak salamon. Ratin likakwa. Bantos likabin kil eskas kitin. Anak kwan shkabi khalan chikli atin. Chiruli kutan ekwer khalans kabichak utanakwa khalanchis kabi. Karush jeli kasus anakwan. Anakwan ten kamakochak. Huli tenamit. Mana eblah fariseo. Eblah tib. Sehula krikili Jesus. Mamek jela esnak. Jaren, macam lah esnak le nak tes nau karutis je, kare banak tes luk tesirah abanan ingka seru spanak li Jesus kisjak abeb ut kisje. Karuli etali kisjere, kunah kuil etali chanhali re etali lahonas. Karu kisku lahonas. Charuli chuam chak lahonas na kanaw chak kahunilon na kanaw lahonas sa hulikwing. Link ashrash rabingi likwa Jesus, panak likwa Dios ki elelik chulu ko sa akhalan tenamit. Sa ischo lahonas na kinka tailek ba likwa Dios. Abanan, likwa Dios luko mustaru chukulao. Nakyo chishik sa akukup ki chali kaksutik chulu di palaw. Siya okchit uyasik. Ute pa ang sas di ani kwashmak. Kaya kwahuna kwashmak rin, kutrip chiha. Lain dya la Jonas. Ut, kis kutrip chiha. Marsh ko la Jonas. Kinu e ba hunim lakar. Karukutan siya kwanish kami. O si.